0: Sunday request show na tingo yaku sana daily good to sang nakatang nang mit utak si maritay nang mat utak si maritay nang ningan no ang umati na sukiluta tay mga ni viva kamilukya maji milukya disang naktaw yung makatak tut bigyak lugo ulumi mo tikin na suglugo tikiuti na sung nakata sivudlak pang mit to sang nakumayok iksutuk kakayong mit tusang na ako mayong.
1: Nga sa'yo ako, eh, no kalukto. Tuha ako aga ka ilit, ito niyo lo ama. Tuha, so, my wife, Mary. Mat na.

0: Hello, hai đầu của mắm tìm mặt trời mi. Tu sao hiểu mi hoa Norman Isidrutta tinh ngầu rồi mi tinh ngầu nai đi quân. Nè rè mặt tầm mặt nữ lè tì xu gồ âm mặt. Tu sao nè có sức trung. Tu yên nà mi.
1: Đàn nà, cô chú nọc bạp, yên nè ngà nè, chú nà chú mê tông. A dù bà căng ngất chú, tắc kà lê nè ngà nè. Uri tao sa mga apo at anong mga ukang na apo kay mga gawagit sa pagsihigil at pilo kuti ka dati gawagit dahil yung mga pilo ni apa at nang atit ka nasok yung nga nga sukot ka nasok tol pinasok na nga nga sa lumay tumay isa kong mga ulit sa mga apa at isa kong mga atani sa pagsihigil at pilo Tachuma, so có sự yêu thương nga, sapo lụt chăm mãi. Kili tạo chia cụt chào lụt nga. Uno, a pen on nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga 1,000 chanin ni tukutayo na kalupo. 10,000 lo awatin ni tukutayo na kalutin. Ibil ni tamatamu nga tikitaw na ang galatin. Takusato ako ko, takam na to na napatin. Pimutut akinak tawlog talog. At anak kay mabig si malakabay mo. Sabot siya gijaw malaglog. Kutsin pa ngayok inutsakta ako si malakabay mo. Ini gaya cuma mulung ni, biar mesti mung, karena manak tu mulung ni, kalau jauh nanggil. Tapi cuma engil aku ini, ilin ni, kamu tu ni amal ni, sabut cuci aku dulu, aku tu kini apa ni, kau main ni. Tapi aku nunggu, tiga waktu ni aku tu isi hati, apa aku nunggu dia kena. Layan ni, kalau gak ni lo, bisa pakai apa tu ni? Layan ni. Inusot tut kulugalo tukon na kule tulogang napatin. Tatyo ma, nalunan mo ang agayak takang mga dahil may man saputin na pa. Saputin si manala pa o nakawaya malaman. Nilabig pa nga tabagyo na pa. Akaw nga tumayla pa na yung na pa. Akilala ko inusumbing, sivit yuming, tunasivig na pa. Takotin na pa kalo, piyulat sinang nin. Jesus yo pili ta atinganun. Amen.
2: Tama na CBC kutigut tu sang naroma vi tu sa roktang ni. Titira katarun nak tu si CBC kunut Sunday Request Show 101-350 Queen Elizabeth Way Ikaluit Nunavut X0A2HO. Iki akivik kutaw titira run nak tu si uvanu TOBY @cbc.ca Facebook kudlu Sunday Request Show Nani lugu te kuna ilaw yumarusi titira katarun naktusi Sukka yukut fax 1-867-979-6147 Ukaraw tikut daw nipiliyokon naktusi ikarung ni tamanga 979-6101 Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135 Sukoy manatya kasuglusi tukisi yun nang nakasiki sumitusang nakamangmangan Tema Maji 8 meet Tana ukararaw si mayok ang naulungan ni tusang na ako tusang na ako mayaming ni nararang mita.
3: Dahil sa nung kuyo nga akarang niya ukara yung ulo na ang naulungan na ako tingakon na ako di utobi ananaga Bible yung tiguna ukeme at akat limanon ni biyati ng yaga. Kung nang may

na si Mayor na yung oras na mga kada yung nilyari tao kuya ka ingyak tao yung gulti ka piso katige ba ka o gulti ka piso katige dago maana si mo koto yung ingyak tao yung ten na koto ten na nilyari sa pato sa yung tano ilagayin piso ato mo ilagayak karo kacunga ka ang otaka inyo katika na medyo inatulo. Nisiyati sa patay ko nung sa yutan, ilisak siya nulo. Kaya na may temaro. Bye.

isuribit put tikiuti yagirang mingmat. Kuyan na mito sang nakatigayon na sa kasing nga. Natinguyak ko sa natirikot to sang nakatang ng mit Sunday Request Show utak si mayuan nyo rang mingmat. O karakatakiti titakakatakiti nanisi yun nakatakuma to saksaw takatang nakpaka. Ulo katakiti.